0: money. Waza wena. Yo,
1: ayisifela singene. Hey baba siyangena baba.
0: Bafla bafana bese
1: ikwela. Ayisifela singene. Ngena baba.
0: Abasijwayela. Ay. Ah masipala da baba, ngithi siyovele sizingene. Hi wena. Yo. Yeah. Hey.
1: See you, bro.
0: Oh, yeah.